Yan Akashwani Tura. Somoy da au dok tsking ba jiong ha na simang dilim ta kapa hindi ar english cover ko khna so na man ha ya somoy ni bakko dal sani program ra ko ba chingat nas kha dal ni nambi ba chan ji bewal ni ka tarang ko ga ching na nak ngo kha dong ani dong jaw de na aphang an am gi jani ra ma ko sa na ken aro yan Carl Lewis ni chan ji bewal ran ga ba ka tarang wa da au jol jol na simang na dal sal na aro dal tham na tari som program ra ko somoy ram baksa su su ria tang na Prungni dok chibong abajun, simang isolan matalani program kwatani, somoyo pang marak or ni dolni, ramatalani git kokuna sonaman gin, dokola chibajio, coach composite program, snibajio, hindi gobers.

an ching bogorang na a sui blakani ko ki na thamni dong go barang na chon ko onna an ching da le yahu gisik rat na skang an ching yu ya song ko kapan jatrang chi sa song kham tu ba di tan ni ka aru sinje ka ni rang ko manna ha aru yarang ko chi lat na gta takatel na takr ka parang ba di tan mata dua Flak sakinani rang arugam chat kuba jangi rang ko gumatna nangaha. Tawan ching ia chakatel kuba asungko dung asungo dungingon chakatel gumiko man gumiko gumatchana aru ia ko dakaniyo ia no chadangi rang ba bakura pana man chungmuta. An ching chadangi rang tel setao kakupa rang onnanam cha. Haida saubarang antangtang jat ba dolmi Namun yang nasan canci tak kai keparang bah.

Na simang ebap son sang mani gitrang ko kuna suaha. Dao na simang na burning sang mani gitrang ko gak matang skagen. Gitrang arong inga. Turani chi aro nak ni kadang semeta.

Na simang livison marak ni gidrang ko kuna suaha, na una simang na proloy marak ni gidrang ko ga matang skagen, gidrang arok nga, ma sija nagchengo de, aro riang aha salrang de.

na simang tanuri sangmani gitrang ko khna so ha da ona simang na subita sangmani gitrang ko ga matang skainga gitrang arong nga ni thoga pa bibalrang aro sinkhari

na simang silver use marak ni gitrang ko kena suaha da au na simang na luton momen ni chasong gatal ni gitrang ko gamatang skagen gitrang arok inga jegta kusi uba aro manderang ni balekana